Ingkana tadi kong avi nong ada zu tahu bagu hazau di tino di hazau mantadi Petrus Martin Ginovon toko mahoing mina mapus di ti babazan pi hazau mazada Facebook WhatsApp om nagi TikTok dadong subab di ti ketahuan kuma dia zu tu minampai ko dago mantad pa di mina mahida hazau ba mantad pa di jam ko 2:00 di tino gisom ni timbu di ti samok na jam kavahu 2:00 dong subab dadi montok dia zu da ko dati na sivatan da pinaponi da hazau kada ko kogogoh do tumandu di babazan kyo tuman ko bagu minggu tiso tu ina pa di tinu alamay ka zeti tambah to ko imasa mitang da TikTok do pinabuzo da hozo ik pakinizan di ho mai ko pa di bagu nakapaghudi si ho ba tinay na ko da di mantok di zaku na sa vatan da pinaponi da hozo kada kada kogogoh makin ngau te ko tumandu do gati babazan da minggu tiso tadi om tabi ka ngavi ay kejam ka bahu tong pon minute dong suvab mempai ka dega di tiap balto ni bo mentok tara bai no dari tonda na po ide guvang radio dia zu mungkin ngau di ti babazan da sumusut tadi am mentok di ti kawasa ko makin ngau degai dari da ketahuan sizam ngau pedom duva titik 2 FM te ke dari RTM klik te ke dari Facebook om nagi TikTok Saba VFM da dong suvab di ti.

Hobi do pelukis otang ngazan do sabah do papatantu kozo do petuduvan toy intutukon id pemonan tumau amges maza dan kepapakasan do tangazan do SMJ Energy Sindiran Berhad. Minabawas ikum nubo vazon mantili datu Seri Panglima Masih di Manjun hang di honopo nga papatantu kozo do sabah nopo nga akon ko papatikid nopo. Supaya ko memiumon do tangazan id ekonomi di hobi ginazo mantad bogizan di hono kamoy. Mazat dad SMJ Energy Sindiran Berhad tangazan kapavagu nga anu nogi do papain dapu di hobi kivaza. Iti projek kepenadan do tomu doi dongongon pinampang babay no diti nakadampot no toy nepongoh no do sizam ngapodom duvo piatus. Minabawasi kumunduvo vazon mantili datu Iwan Benedict projek diho ikigatang do vahu titik himo lizong lingkit nopo ngapiso somo do opongoh doi kahimpupuson do taun diti. Iho nopo ngakanu do manak do konalan ng kovosian doi mungingin dapu papapadagang tongon ini suway ko tambuhuzon ngavi doi kinezunon no komoy. Montok modihiu mantad kapambalazan mahik do sokadung toy biasiswa om kina pagahasan kausinan. Unsubon na kumuhengan ngavi do mintong toy mintamong do tanganak ngavi diho do mamupus do panginabasan diho dad katinanan panginabasan tangakavas toy pasondi ngavi. Minabawas si Montili katundan kamuhakan kabuuan spot om aba magyum ekonomi datu Nizam Abu Bakar titingan tinatapa kiguno kozo do mintamong omongiho do kozuvo da balajalan do tanak diho. Montok mintong omongiho kozo diho kasakadungan da penginabasan balajalan do gunon kozo do toto topot. Duvangatus si mga padngay butuhun piso somo do manandak do kapanayman Minggu pisampuvan nazatan kabansan id Stadium Hikos itumipun do kapadam iso gisom kapadam apat vuhan ko onom diti. Huguan mantili datu Sri Anwar Ibrahim piso somo do papatimpun diho do antok kapadam tahu vuhan diti ko onom. Minabawas si mantili pisampuvan Malaysia datu Aaron Dagang kiguna kozo o kapanandakan diho do papapantod di tipisampuvan miyampay do manimung do tuhun ngavi matad magisusuway kotinawan. Misudong de tu kapanandakan sa ngavian manuidong pagun kotinawan. Kiguna kozo iti toyhan de drukun negara do pain savaton toy pavakason. Hohobi no tumaguvang do havan de kembazatan di sosial kobasanan digital kampanye no dari koin savaton di tipi bazatan dari tatanga di tituhun ngavi. Minabawasi papapoy na bos ko pisan science politik om kapanay Zukan Madani University Islam Kabansan Malaysia Professor Dr. Zainal Abidin Sanusi kapasavan di miguguhi dari dukun negara kapakita kozo datuhun ngavi dokohiyo diho kalalahan no nakamoy. Kuang hobi do 1000 liter diesel inoihan do pinadahin miampai aiso kasagan inasagkom do kinapagavan id iso station tumau id buffet isong kasodop. Pahingampai do ni mantano na po tahutuhun toso sanguhun do manakaday do ponoizukan diho. Tumano dihuguan upisol mengunguasa kay

do negakom. Saviavi di negakom di honopo nga kigatang do hobi duvang apadam tahu ngay bulinggit. Ahal di ho soy zukon ed sibo kalalahano kapatahaban, kapatikidan apadam sizam onam apadam iso. Punukuan na po nga sumbogizan manta diho obstiris apatitik aiso mipahud muntok magtahob kahasanan miampay kapag humimuvan diesel di kiva sa kaday.

0: aswaaw ta may mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabon na po, nga nang sakanya po to, om oloso.
2: Nga ina, azo abad magansak.
1: Aw mo, kibada asil pinahabos sa babas, gunon na po din nang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano ina, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dasavo o nang sakan, Mary.

Ingkaan na tubigang avin ako ng kono hozo, easy koit hun kadazan, hozo vago. Diti mababos, dahil kasayman boss, kadazan, diti no di, nangaw di hozo.

Sabi ko nga, Vin, akong ko na hozaw, mantadi Daryl Amat, inupos Diyos Udago, omnagi hozaw, ipinita tagadan di Sinal Palanius, omni Clara Paul, tabi pintutunan, omnagavit ako yung timpo niti, jam kavahu, himang padam 2 minute lang suvap, itpagunta ko. Timpo diti kasayman bos kanazan dahil sa Bavi FM dong sobre ti nga Mavi Avi nito binay inabaw daw ang pahayad matadbay na sumubuhi di bago iti kasayman it bos na sina miyang pahit ako di DJ Cat kaya mga wang diyazo gisa may kadyam ko padam duvo tanga daw diti dadi tonda na po it daguvang radio diyazo nung iso man nung awatang kangaw nga muni-uni dati kani radio teko kabasa kung di makinungo did RTM click Facebook sa BFM om nagi TikTok. Na di om katahot na ni kumadi ti TikTok yo. Iti tamahot nga mga TikTok e mantad pa di jam ko onom po. Miyan pa idago minungawang daga gusam na itin po diti. May gana ko zodi Motia Muswil i Shelly i Junting Pintaran Jude Raina Kitaka i Juita Paulina Rajatin Triska Only i Mez Mezumak kaditi i Alice, i MM Suk, i Paul Ahing, Steve Mario, i Sam Chris, JJ Julian, Roswell, Dinky Alunting, i Umin Unjim, Bapa Budak ka, LL Leong, Osima, Linglia, i Flaris, Hasrin Masrin, Jennifer, Daniel Majulis, i Jovita Rich, Alexander Dexter Lee, FC Cloud, Jenny Palanting, Muhammad Hafiz, Jerindi, Chong, Flora John, Lopi, Kokola, Skoda, Om Nagi, Ilen Lin, Om Alamay Patabinay, Alamay Bozoditi nga, iho novoko ni Anu ko na papambus ang andi ho. Katahodan nagigina kumadya zo. Tutamoy mo pa na po, munakadong dagay da TikTok sa Bavi FM. Om ako nagihivan dahil da WhatsApp. Id WhatsApp, may ganako zo di isaiti Maria Jakim, Flora Kunos, Simon Justin, Isaivago, Ronnie Jimbangan, Joseph Potilo, Minia Gansing, Richard Binginos, John Tati, Florita Kinajil, Si Koyokmen, Marius Morudim, Johanna Miadin, Helen Young, Red Devil, Isaivago tia ah, aha, nagi i Charles Loginon, kapibusyan Charles. Tovi na pwede nga isa iti sanghun sumandak iti. Ah, kung ka sumandak, sanghun tatu. Iwilba, mantad putatan, katahodan kumadiyazu. Tutumoy mo na po, muna ko nung ragay, dahil Sabah VFM. Dari hozo Tovi, no? Tunay ko nga vi, mantak diyazu. Paghuhidam tanggizad. Kutuhadan insan po tu minampay ko dagay mantad pa di jam ka apat tong pad minute mi suvab di wayno gisom na timpo diti samok na jam ko si jam na dong suvab makadahivay na makinungaw di kasahimbaan na talaw suvab isa ko timpo na jam ka apat tong pad minute do minso suvab na di hozo tovi na kinungaw to kaw hozo mantad di pidik ganay nansakan joget nansakan di mamay dunok mga winamot tabi piyubasan matadago Elis Marius bye bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Jam ka tulu na yung rapamagunan takaw, gitiyo na yung Sabah VFM, kasalulan aragurumurut, pasisinakanan takaw, Monsoy.

kansa yanman para mayra oro pustakawan Malaysia. Paringkulangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mampatabual la katutunan ang mampakawalayan na bal mambaca ramamagon lati. Pustakawan salakayo magalong rarapuro katutunan kaniya kulobon kasingkatan rupangilan ang pundutanaw mokonong rangangay. Paringkulangan igondo poyo ang kansayan oro pustakawan Malaysia. Intara RTM, teman setia Anda.

Kansayangan para mayra oro pustakawan Malaysia. Paringkonangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mempatabual la katutunan ang mempakawalayan labal membaca ramamagonlati. Pustakawan salakayo magalung rarapuru katutunan kania kulobon kasingkatan lupangilan ang pundutanaw mokonong rangangay. Paringkonangan igondopoyo ang kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.

Atang ginyo kansayan do akanon. Yo ginyo akanon no pasaw. Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakanon ti puno kalinggan takaw. Oro kansayan, akanon do tanar pogonong katulo riban sila kanom, mumpakara ri takaw rakanon matang takaw, mangarura kansayan do akanon malungan tojo. Leon tojo, tapos ano akanon pogonong oro at yakpana kawatan nino.

Parin ko nangan nangin ngira ka salulan na ragumurut, ka salulan na ragumurut na kasko na yara pamporno, jam ka tulu rondom rasusuaf, ka salulan na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi Mambilin, parin ko nangan am kansayan ara rondom. Koson rarimbay pantulera ni takaw rondom ragito, magining takapyo ra rondo rimbay, intari yati dizul ina. Ini ngon takaw, am kansayan ara rondom.

0: 사랑하는 시민 타워선언.
1: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoro ketingaligan tungungan tokaw tainsanan.

0: Ya, tapi kalau benda jam ke apa, daripada menteri minit, dah tertuang kakal kami pada gadi GOP, di keselimbahan, baris desun, tertuang rebaina. Jam kedua, bila kau menelponin konti dan timpul diti, apa pula pas pasan, mayan pemelahawan. Dia kada kau kartu mai, kada kau kai kumai, penelepon kau nampak ya. Ada ama mai kuramita itit pemelahawan, dat keti lembus, tertuang dan terbaina. Ya. Halo, kami senangan tertuang, isaiti.
1: Tapi senangan di kali jitu, suau.
0: Misalnya itu yubug, yubug tiki ya?
1: Oh, yubug na ti kakak.
0: No, nuri din agamasan nuit kangkung nuri telikud.
1: Nuteri na bersihan ko na lay DJ dat nuteri alaso to mo data daw hitim. At manang sirong-sirong pad gumamas-gamas.
0: Pengkuret, tangawagok nakakani ngawi.
1: Oh, inga wagok ko.
0: Minamira ko wagak kano po na dido atinan.
1: Gulo, pag nakapamira nga bayan na pag DJ nga manok, pag perawan ko nga awi biyawak.
0: Naputong doon na kaya pinamusas diyo di kamatan.
1: Nutari, haro, naputong ilama manok ko kan kay biyawak.
0: bangam na naman. May kabiya palambo sa basan no kaya?
1: Okay, kung ikaw, kapag ulo ko nga, pwede ka, may ampay, datang nga kaluarga, no, alansan, datang nga li, dasta ka daw nga, we. Uli ako pang dadatang nga pasan-pasan, datang nga kambalutan, ngayon asaro, datang nga mamasan, nga, isa'y napitamu ko ang sarawangaran nga, ada, napakakaos. Kapag ulo, kumay, tabi na ikal yun, kayok men, ponsi ko, pasan no kayok men, narangaw ko na, tapasan no, yagang, ilarig kayo madang, nag-iitampulan, nag-inog, narangaw ko no, dyan eh, at ano ko na pakilahan no, dot, at lahat na dyan eh, pata doon itid tamparuli, ngayon, juwalo itid tamparuli, at ako nag-ilipo, dyan yung pin, mayan pa ipaganakan daw, nag-iitom, ipitrus, yasip, ilungkim, itumas, nag-iadila, mariagom, nag-i-engi, nag-i-bagangsagi, yagang, ilarig kayo madang, rango ko na, pasanutin, uriyagang, nag-i-irus, ilad sugod, ko na, no, Rose, oh, hidas ka na ko. Nag-i-jelly na. Nag-i-sabin. I-dansi. Ipay-badubang ilad ranaw di. Kuro na barabar di kayo hinaranaw badu-badu. Ako nag-i-lihuan. Kadi ko ilad di kampung baita. Kandingaw. May ampay pagganakan daw. Alam sana ko dadat. Unidas kapag ijumpa at ako 20 haribo lang nilag kinarot. Ako nagilihwawa ni sa ni kagraho kanan ni tatang makikinadiyo isamok sa napatako aray tangaran di kayo kambalutan kaw ngawi nga kada kaw kakaos ay tan ko na pangaran mantad eh karikat ay jetam na kampay na kawit ang ngaran ni kayo alam sana ko dadto ngali dasto ko dang ngawi ere na pason ko di kayo kambalutan ko ngawi ay di pa magkayo ko dal sinding
0: nuno sinding pa kinuan no
1: dataran na po
0: may dareta kya
1: ano ko dadit sinding dit no teri kapik ka ikita
0: kapi kita o kapi beras kaya ba mabalan ko mag-iom na tinay nakapa
1: okay punsikaw
0: ya punsikaw kumadi ubog man tadil bante temporuli nakapamalaho day tinig konti totoong nabay na kaya ha maiko maiko ikayo lihisod sinding dat katilamus kaya totoong nabay na kumadi kayo talunggo yung tama daw timpuriti iti sinding dat sungay kinangatakaw

Ya, tabinigaw, kakal to ko pa jam dot kadua. Babayan po lang buspas and mayan pamalahawan. Adi ham, pamanalipon ko, kadakaw, karutumay. Pagulo na tayo sa pat mo malahaw kya. Harapasan ta kita kumanta ni Florita Ginajil. Mamasan niya kumad magiging ang awid sa Babi FM. Tatuang na ba yun? Sumuli ako mamasan kumad ni Jose Patilo kadaw. Florence Bajel, Helen Yong, Yadila Matadubansan, Emilia Go, Maris Marudin, Ingam Sator, Maria Johan. Nagiging kumad ni Lucia Manduk, Dennis Nicholas Yong, Yabitus, John Madrid, kampay nagit Santa Bona Wright. Pasan ko na nung habar na kayo, alansan at ariri madalidas. Tilambus at ako pmbalutan dot namot pod po impasi. Kataluadan DJ OP kadao. Makiyo niya ko dahil sinding di Jimmy Palika, tanak kampung nung haray pangulod kadao. Abuli ba? Ambalan ko magihom kaya, sekira na hari nuludan. Hara kasiyat-siyatan kaya. Pasan dat si Minasuhod, manta di Joseph Batilo. Ayo senangan tetuang terawak ke enam di JOP kadao sikau. Tapi pipupasan sumulia kod mamasan kumakam balutan ngawi mengal di Julita Magret Lucida Yau Maria Juhan Jel Simindong Inai Resugo di Inai Emilia Sandakan Charles Lejina Datu Elizabeth Morris Negeri Kumadi Jelius Pansai Yabitus John Medait Marius Marudim Gawis Yacoy Taman Pasir Putih Putatan Nagi di Kumadi Prancis Borneo Narumbay Pita MM Suk Josmining Joseph Gelombo Patrick Antang Nagi di Kumadi Petrus Quintin Mantan Tambunan Yegasi Joakim Kubot Nagi di Kumadi Florita Kinajil Patricia Nicholas Enggam Satur Tuin Senai Tambalut Sabah BFM yang magikinangong ngawir radio halansan datang lidas ngawi teririma Ponsi kau noh tagayo kadao. Adiham, tapi ni kau, maiki kayo kawago, lihisa, miyampai sinding dat katilang busitih, pinikiano tapi ni takoti, na yung minamalahaw, sinding mantadi amijan gandilong, hitre tanda tanak wago, melangkap, Sabah VFM, senang kapia.

Ito pa rin kabay na jam ka para misa. Isa minute na tatuwang nakasuanta ko na jam ka talo. Talo jam, minti lambos ka sa limbahan. Boras Luzon, dito eh. Makakal ko po, may ang pwede ka DJ OPK. Kung sikaw di kayo, it nakaampay, nakapamalahaw, idababayan dat mamaramit pamalahawan, papahatod na pasan, mayan pamalahawan. Kaya, makumadi kayo, hitaw na kasiwate, kaw na kasalad, damumalahaw, umbalan ko agud, talaw tanaw, databontal. Ang pangkura po, kumanagi dit nakapata dapasan maya dit panguminan dat WhatsApp dit pun sikaw nagi. Amit naka nakapakyano, nakapakyong kap dat sinding. Alang sandat na bayahan kunay kayo dikia papaw ni. Amit ita jam dat katalo dit man ko papingunia sinding dat miti lembos. Sinding-sinding pentanto daramay kapamalihis di kayo ginawa. Et perang awit tempo diti labi-labi het mamasa nangit papanaw karita ret tempo diti melasan dat karang ko sinding-sinding papingunian ku kapanagak da tiada pon da mata masa nang alat karir katan dio hello tulian apa mam tapi ne kau mai da tau kagarab tempo ya man ku pelanga di kayo hat kaway ang datawan dati, no? Pagulo po makikik kayo parang ho, sinding di Jimmy Palikat, pinikiano rita pinita kao dahil ay WhatsApp, no? Itaritan dat tanak kampong. Kinangat ako.

0: Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kuwayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan toko tainsanan.
1: Pag inamuna kasarihin kasalimahan prosesong kasalimahan di karanhan

0: Inom mo lang kasari yung kasalimbahan bros na sun. Kasalimbahan di karanhan o sinin-sinin dito kasanang sinin-sinin dito kolihis na kinawa. Asya na suway, yung kasalimbahan bros na sun. Sama
1: VFM. Ya, tapi ni kabe na jam kepada misa talu na padam talu minit da tatuang hara lalabi talu na hopat minit pom pupusan iti kasalimbahan takaw da tatuang da bayna. May ko po siwata da papalambus di kayod pasan i tengah siwatan ko da papalambus tatuang da bayna kya. Hara pasan di Johnny Opin mamasan niyaod kumaka balutan ngawi migal di iagang i kayo madang. Koyok men, Petero, Silid Tambunan, Emilia Gom, Johnny Linog, Isabin Saginda, Hilid Ranaw, Demi Satu, Rilad Kota Blood, Lonely Inggang, Jos Gimbo, Nintenggilan, Majakong Majuna, Sintom Pinataw, Jalina Kubit, Hilid Kota Marudo, Itampulan, Yubug, Idbantay Tumparuli, Thomas, Yaki Tirig, Julita Judith, Amnagid Yunggun Gandarong, Ibagang Sagi, Helenyong, Ran Kudingking, Amnagid Insanay, DJ DJ, muna nang kaday sa Babi FM versus the sun alansan da tengalidas ngawi kadaw ang pasan na gidgati lambus manta di Bagang Sagi Kampung Rumindingin na na mamasan niyaod kuman magkikinangongay sa limbahan sa Babi FM Megali Johnny Lunog nuridi sumiwat-siwat na mulihitid kampung serad lahan inadurian no may panahak dahay dila moyhin ka daw. Ponsikaw dit pasan diubog, lonely inggang, kuma nagit tamalot mo ni Kagaraw, Kijalina, Itampula, ni Kalyon, ni Abdul Malik, Yanggun, kampay na, ayun sanay sing irongo, kalansanan dat, ang lidas ngawi ka daw. Ponsikaw di kayo, it nakapamasan dahi tiid sa Babi FM. Kaya kinawata ko sinding dat katilambus, mantadi jedi suli, baya, kinawata ko.

Sabi na ka wara pipi rapon minit Amerika ta jam ka padam dua pitang atuang pun sikau di kayo hit na kampai di ti kesalimbahan baras dusun manta di ta jam kesiam tatuang pa masamak na di Amerika ti ta jam ka padam dua di ti ti kapupusan at kesalimbahan tatuang nabay na pun sikau di kayo hit na kasiwat mamalahaw di ti di konti di tino am lagi nakapatid at pasan di ti panguminan dat WhatsApp pun sikau it minakiyong kap dat sinding alang sandat nalihis ko karangaw sinding-sinding dit na kone ko tutuwang na bayna ang mga kapirubat ako kawagod suweta daw yako di jupe na ko pa.

Pumagunan at kawalo tulang ka adam tikito na po. Ngamantok manansaraw pinggi saman tikitulun. Dit kitarwal tumartutok am nagi manakadong kapia. Madiala dit masad ligasan. Idupos tinama am suduan tagirat. Agaya guda mentok dila dit kitarwal diti. Alasan anu dapat karulana papanahan nga kanong papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tumartutok. Tabi tarawang tumartutok sa pamagunan.

Ita ka unsuon mga kanda ki kinawa ramo kondo masuang hasya. Kosa na kinawa apple masansam, yono makondo razat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, E, dan B. Niak pun serat ondo maluhi matunang. Mga kanda apple masansam ti akanan niak kulapa nano, ra kulapa natin niak makondo ra vitamin C.

0: Aswal damay mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangawno.
2: Pakinangawno. Sa himbahan, boss kadasan, Saba VFF.
3: Naikot din na si Aswal damay.
2: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

Kadaot yung matutok san binon doon to kavakupuhan ko anong manikitoon muntokan laman do katabasan tikit tuhun inakakanday dot yung matutok om naging manakso ko nung pampano kumadyo ko imamaso do tumunduhi. Apatut onwan to ko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to nini kapagavit do toko do minsomok kumakhansanan di hobi ginazo. Mayagado kapanahaban toluo tumor tutok.

Ano ako umigan ta kanon? Ino na ba nga ta kanon iabakas? Aw na zamutan do kakamot nga bitoksik ontok pinotonda, nansak ang pinopi, tuta kanon na pang impon kumakahida santo ko. Tadaw ko hidasan ta kanon son binon do tikid ko tu buhan ko onom, pupuso do tunggungan to ko, moy do tumoy mo minta mong kumigan ta kanon. Paguhonan ka ba kasanta kanon do tikid tadaw, sundong tuid nombono po anu do to ko inot.

0: aswang damay mo.
1: Kadaot yung matutok san binon do ontok kavakupuhan ko anong manikitoon, mantokan laman do katabasan tikit tuhun inakakanday do yung matutok om naging manakso ko nung pampano kumadiho imamaso do tumunduhi. Apatut on wantoko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to ni Nikopogovit do toko do minsomok kumakhansanan i hobi ginazo miaga do kapanahaban toluo tiumo tutok. Kotobian tadao tiumo tutok, son vinong.
2: Hai, kopi bosian. Pakinangaw no.
3: Pakinangaw no. Sahimban, bos kadasan, Saba VFF.
4: Naikot kina si Oswaw. Oswaw.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.

ano o kau mahiganta kanon? Ino na ba nga ta kanon i abakas? Aw na zamutan do kakamot nga bitoksik ontok pinotounda, nansak o pinopi, tuta kanon na pang impon kumakaydasan to kau. Kada ko ilasan ta kanon son binong do kikit kotu buhan ko onom, pofoso do tanggungan to kau, moy do tamoy mo minta mong kau mahiganta kanon. Paguhonan ka ba kasanta kanon do tikita daw, sundong tuid ng bonopo anu do to kau inok.

0: Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Timpo na ito po, tadaw di tim yang pay kidum di omis ang boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan, sabah BFM. Ikot din na si, usual tumay mo. Kanaw kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Diyan po nom nung subabin pagunod ako sa Babi FM. Kusimbahan boss, kadazan. May kodbinasya sa otamay mo. Hey, hey, hey! Kopi boss yan, nung subab.
2: Noy kodbinasya sa otamay mo.

Dong Subam. Pasik. Tungag. Tadaw minggu ko tu buhando ko nom. Tu na tadaw toko day buhando ko nom niti. Nakatahip no himundok do kamatan. Buhando kamatan. Nga tumbazan zo do. Tiba na di do kakampungan nga vi do tumunda do manandak do kamatan. Na kan ya. Andak no. Niti natandak no. Kamatan day ponong day ubang. Kumbay na tumbasan so kakumpungan nga vi manandak do so sundi o mapasig ya dahin ka bagya kan ya to dahil kakumpungan sundi o makito to ko o dahiho no o pitabangan pisokadungan pisampuvan do kakumpungan di iba naging dito kito ako do ako no kako iso kampung nga kiva onom kampung baho kampung o gumu i misampu do manandak no do kamatan iti iso i kakitanan ko itapasi song ko di gabi na siya din ka kani ha dadi magyapu-apu ngabi magisosok ko dong ngabi do manandak na do kamatan kalamansan tako diti iti na pa na bagya o basan na timpu pa na dadi iso i tumbasan so nung ondom diosu do iso i kuang na di dahil tinaw na tako diti magitatabang magitutuhong kanya to iho na timpo da makavoko na boss da timpo da babay na diti kuang na di ka dadi ano ka da nung guion ta ko maheki ha na miso misompu mitabang dai da ano na po i man ta ko to da dai ka kampungan na ta ko kan ya dadi iho na kapasian dadi kumangabi buan ngabi dai ka kampungan ngabi ba maino patong dao papanao ngabi ho niti da memasih mahik da iya na sunduvan da mitabang ha kan eh tadi ngaku po nga mega tamay mo katawadan tu minumihi da Sabab FM habi nakbizo da kasimban bos kadazan da mengubang da kinaposikan dia zu da tadaw di bayan na niti kopi posian da da ngusufab kema dia zu mamahansan da inabazaan dia zu da dasom da seminggu niti dasom da buhan ko onom onom tadaw da buhan ko onom niti apa si ngabi ini pizan dia zu di kasodop nga apa si ngabi kan eh nung au songku apa si oni pizan dia zu nga on nati ba mai gya paihango da onu ni pizan dia zu di kasodop dari buhan da ko onom niti dan iki bari da niti pibasan na tako kan eh kikinongon tako di radio akan kepasan na po nga kiba nagi wokon da papayhang da ano ka na bazaan dia zo da tikit ta daw lain ka po pasizo dia zo nga ko po nga ada hiwa mang katahuan ko maday minamangon to kakal ta ko da po lalaw kan ya dahil ta daw bay na niti jadi katahuan ko maday minamangon kan eh ba om kanaw tumihambus mamahis da ginabo dahil kesempatan bos kita sana dong sebuti. Mereka dah go. Izoi Benjibino. Kanau makin angau. Hey. Kita kata kau Zodi Elisa Alfred Tupus Poinggiot. Pasti suka nong Zodi Gideon Hilarious. Kalau masih ketanangan. GFM. Nekat binasih.

Tupus Pangyot kadi Elisa Alfred. Sumusut kinungato ko sa Odi Gideon Ilarez. Kanaw masigid katanangan.

Gideon Hilarious ataupun tanda kanau tepi nego ngavi masih in ketanangan kan ya. Dua ngavi i santo bi manaka timbagat ay pau muso na tako. Nako po nga kadi Aries Sham by Candity. Tumoy mo na Opus Diyozo. Easy ko ay red sa Babi FM. Pasimban ka boss ka dazan. Opus Diyozo ngavi. Makikinango na ko sa imban. Ito mo ay mo na kasakadong manakadong nagay.

0: ayan o, Pipi Hozo, kapapagu, ko ni ko da jam, kadu da tino, timpuri ka na nga, ko da po ni da Hozo nga, binak Hozo, Hozo, di kakabos, na nuan da kasagaan, dahil RTM, na dani, ananan nito, jam kadu, tino, kinawa nga, Hozo, kapapagu, di, na, gimana da, o niti, ka nga nito, taku, di, tino, bah, ina nga, vi, eh, ang ori, so da tino, kaya tapin ako nga, vi, tadaw bayan na dito, tadaw do minggu ng botong ngay Diyos o. Basahan so kiba di mong ngay do sambayang tadaw bayan no. Kiba di, di dami na po mundong, mundong ka. Kiba na gi Diyos o di, niti, dadubo ng minggu dati, minundong, painsuti, may di. To, ananauhi o timpo do, kondangan kan ya, dadi. Oputay na bago di tadaw ka apat tadaw ko himo nagi tadaw ko taho na dali sa minggu sa minggu hobi mataan pa di buhan ko himo tadaw ka mataan son buhan na sumuti ka miho na tipay ko nga bi mansan na kanu na kaundangan sangyan na mahik mga ikalajya tayo ko ano na po iti kuwa maon niya so nga miyampay na sunduvan ng vinakas kapabago to na kondong panigya kan ya ba kanaw tumihang boss tayo kasimban boss kadazan makinong nga bihoso tangabasi it boss to kodo kadazan kanaw makinong kanaw mga ito mo kani lugay ditino mugad tamo dongongon ka kanaw mugad tamo toran
1: mimang do nan sa kanto po to om kobasanan pamuguno no do asil nga bi pinahabos babas
2: asil pinahabos babas tino do mantad lampang nga bi inopihi om na tinagas
1: serbuk kari ayam dan daging babas serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas, serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po to tongkop pamagunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno, pointanto ko santob, pomoto ko pa si John ko.
0: Ayan ang kontopin ko nga, kanaw mongoy tomu tuaran, badi tuaran, Sarah Gomez.

Kadaot yung matutoksan binon doon to kavakupuhan ko anong manikid taon, mantokan naman do katabasan tikid tuhun inakakanday do yung matutok om naging manakso ko nung pampano kumadiho imamaso do tumanduhi. Apatutoon wan to ko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikid hang to nini kapagavit do to ko do minsomok kumakhansanan iho biginazo miaga do kapanahaban toluo tiyumotutok. Kotobian tadao tiyumotutok, son vinong.

Hey, opi po siya nung usubab. Himpo na ito po, tadaw di team yung paikidong di omis o boss di osuaw. Man talagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM. Nekot din

Tapinay ko nga, Vi. Kupayahan so ang aming napaniting ang namit agay mantadi Edward C. Pajon mantad Kampung Sugod, Pinampang. Papayo na wino pogun i Givini tayko Justina C. Pajon di jam kavahu apat mabadahin mo minit do dong sudop i ontok tadaw koonom koonom buhan koonom dalay ho i damin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no do kaya danditi do manuri poiho do paganakan masadim paganakan majanggil lakana paganakan inti om tepinai walis om kinovangan no gingavi dait sadu taikoid somo au perinaihan do sengen hosoko na tinani tonga tiagak jivini taiko Justina si Pajon tu mandad po do kaikatan di santob pinaiho moi do atahinasan ko zodiozu suguto ku povagu kopayahan diti namit mantad di Edward C. Pajon mantad Kampung Sugod, Pinampang. Papayo na minupogun i Givini taiko Justina C. Pajon di jam kavahu apat nga pedo mga minit dong sudob di untuk tadaw koonom koonom buhan koonom doday ho i dahamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad no doko edan iti daman nila papayo da paganakan masadim pada paganakan majanggil lakana paganakan inti dahil na muna po ngabi do songingizon ang tapinay walis ang kinubangan ng ngabi dit sa do tayko itsomo ako pa rin na ihan songin sa konotinan dito ng tiagak jivini tayko Justina si Pajon tumandad po do kaykatan di santo pinayo ikakan iti kapayan na song amin.

Pason kaya dan kuma Dios una tangi sadan dapaganakan tabinay ang ko walisan mega di naait di tinu di manta dagay id ko simbahan boss kadazan saba VFM ansa na baka sa mo tonong ginabo Dios tumugupang timpo kaya dan diti siyono.

0: Mary, iso man tadlahan magano ginawa na sabo na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
1: Nga ina, azo abad magansak.
0: Aw mo, kibada asil pinahabo sa babas, guno na po din nansakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nagtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
1: Kano yun na? Mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
0: Azo, dasavo o nansakan, Mary.

Sa pala jam ko tu sa minuto dong suvabin pagunat to ko top pinay ko nga vi copy vos yan na dong suvab. Kumadya sudi ko poposi katatano do ko sa himbaan to ko diti katahuanan tutamay mana pada makinangaw mamihi da sa Babi FM abi na kapiso ka sa himbaan boss kadazan dati kita daw da mangupang diazu ano iti mamahis diazu bina kapiso dari kana posikan diazu tanaw minggu diti nampai ko dogo izo tumay mo na tanaw minggu diti tapi na ko ngabi isay diazu i anangan do mintong do ite sa Savan do Son Vinon take a World Cup dito dahil USA do himo ta daw mantad bay no katimpo no piha vanan do kumaiso kapag ukaban do ite sa Savan do Son Vinon do onto ko podom duvo dito ko podom duvo do Wuhan ko no tadaw ko himo ite katimpo no jam ko tohu do min susubab timpunan pihavanan diho pihavanan do itia pogun do Mexico nogi South Africa do jam ko opod do ngosuvab tadaw ko himo nogi kapodon do vuhan ko onom liti pihavanan miampai do pogun do Asia iti mobi do pogun do Asia iti South Korea kabatan do Korea nogi Chechia teko Czechoslovakia diguho nga pinohon ni nga ko ma Chechia ka tadi ho na tapin ko nga biko ma diazo di anangan do tumanod diti sa Savan do Son Vinon tadi ano po gun niti isa kadungon diazo kanangan diazo nung kiva da pagunta ko Malaysia tanto na pa pagunta Malaysia ga manganto ko o sa kadungo nga ay sa di pagunta Malaysia tadi tanto do kiva ka nangan diozu ano iti pagunta gumarti anangan da pagunta Brazil nagi kiva nagi da iti France patay tay ko Netherlands patay Germany patay nung izo na po nga nakadong sa pagun na Argentina. Ha! Okon ko, ano? Okon ko sa sabab di, ano iti? Di Messi iti nga. Sa sabab na do, di McAllister. Songhun mo main na Liverpool. Ako mga tapinay, ko nga vi, copy mo siya na nga subab. Dali, ano? Sa Savan na San Vinon, ako na hide mantad bayan na. Kadi Ella iti maza pason pinapabuso na pason maza na TikTok mamason zo kadaw hanga don zo kuma di tangana ko nga vi Juanita i Evelina Fanella Narisa Selvian nagi i Wesley zo tiho na paditing iti dayho id moyog do pinampang ka adi Ella dadi onuti hansanda do nung kitimpu ko nga vi ka kopi somo da tada toko do tanuti tadaw di dumonto diti ka di Ella na kaya i Ella taiko zi ina dia zu balati ti kan ni dadi iho na nga don so dia zu ka tang anak nga vi hansan kopi somo do timpu do mikot ka baum tapi naiko nga vi mega din na boss ko diti no pipio hozo ka bago ko ni ko kanangan ko papunin jam ko tu gisam jam ko tu to nga pot hoso ka babago nga viti ko ni ko na di kano kinungoto ko hoso do ka paguriti hoso do ka babago hoso ka babago dagay montok na taon nabong ngay budo nga padamanom niti kinungo no hoso dagay DJ nga bina sab kadazan na Sabab FM. Easy ko ituhun kadazan DJ Kalazan Sabab FM.

Oihana, tapi nak kong avi hozo. Ozo, nagay mantok na taon nubong ay budo bong apod naman DJ nga may nakansan na Sabah VFM it pinunganan do isikoy tuhon kadazan ka omo ay ton na pariho nga sinupo di Venita Lojuti niti Tunizon nuhon di Douglas Henry baam ka na tumihang busto ko may pang Ozo do kapapagu di sumusut iti Ozo kapapagu isay nati Ozo ka papago di Wita Japanese Hizab ko ka Pasimban boss kadasan Naikot binasya sa otomay mo Kanaw kanaw kanaw mo kinangaw Ozo ka papago Wita Japanese Hizab ko.

Ozzo, kapapaguri James Sham, at ikaw po Sango. Yan, tapos na yung kami, ito ko Ozzo, kapapago. Ikasusuang nagi, day, day, iti kasimbahan, boss, karazan. Kapipos yan, kumadiyazo. Ang mahansano, he, so ginabo, diyazo nga, we. Kadi Elis Shalilin kabansayan odo mo suwab kapipasayan nung suwab kadi Elis Shalilim pason daw kumadi Christina Ening Donatus ansando nakahabos ko no mantad dahil hamin pangusapan ka Auhivan Irene Dominic Lim John Tati Dennis Yang Florence Boyjol Helen Yong Lucy Doyo Robert Obet Alicia Moy Timbri Samuel Lucia Bibi Londringang Tohu Maria Julita Judith susuvay po makikinungaw ikatutun teka ako katutundago dahil nang boko na po ka kapipasyan tanaw minggu tabi pibasan kumatayin sanan balakatan toko na da do minamangon kadi Elis Shalilim mantad wala pa nyo pasan mantad di Lucy Doyo kapipasyan na tanaw minggu kadi Lucy Doyo pason kama di Julita Margaret, Julita Judith, Helen Yong, Alicia Lilim, Julita Tambovo, Adila Duvanson, Florence Boyjo, Lucia Bibi, Rose Sugut, Emilia Gom, Karnus Wong, Norumbay Pita. Gumu po. Nga mga avi do mga ait, ait pagod do timpo do mikot. Nga pason di Lucy Doyo niti. Hansan di hidas nga viom pibabasan kumadatayin sanan ka. May pason manta di Julian Yapa manta tambunan papungkap do teka mamason kuma di paganakan kuma sa mananapanay mo boss ed radio kusimban boss kadazan kumatayin sa nanto pinay tambahot kawalisan ko nga viniti maso makinangaw do radio kusimban boss kadazan may pay pason tabi pibasan tabi tarang minggu kada hibay mo yung sembayang dong subabiti kada Julian niya pa mantad tambunan. Pason di Londinggang ito maganda sa do kasipatan humusi pason mantad tambahot ngawi Mega Dibri Samuel Rose Good Elis Lim Emilia Gom Lucia Bibi Julita Judith Lucy Doyo Joseph Golombo Helen Yong Janice Masatil IC Talin Dita Juhun tapi na yung kinangaw ngawi dan nomor po Hansan dong hindas ko ngawi tabi basan tabi piyang buhutan mantadogo kadi Lonely Inggang dadi kanoto binago ngawi kinangaw dupo po pagu hozo do kapapagu diting hozo di Natasha Avitus Lajuta kanta kanday piupusan kano-kano-kano mungkin ngaw hozo kapapago Natasha Avitus Lajuta hozo kumoy so daw nagi dahil kasimbahan bos kadasan ito benigong ngapik

0: Laban na jam ko to tong apan min dong subab it pagunat ko ko pipo siya na dong subab ko mare sung abi mega tamay mo the timpuriti kenakan hozo do tada minggu kapasa ko man telepon kemarin konti om nagi abasa ko nagi hombus ko nagi o pason nga video zoom mazado whatsapp nga nabon na po i ko hombus kyo tapi nai ko nga abi to mega tamay mo do gumu pason om timpu penga au nagi o gumu ako po nga temo ato ko pamahavan ni kapaguhu riti Sabab FM, kopi bos yan.
1: Kopi senangan tapi nai.
0: Kopi bos yan, dodong sebab tapi nai.
1: Oh, yo kui dansi di tuaran.
0: Nah, dansi, ingkua tuaran. Apa sih, nakasam tai tuaran?
1: Oh, nakasam, asa sakit dubai nanti.
0: Ah, tah, nai kot binasi. Bah, mau ina dansi. Pemusa.
1: Kau pegulu pem, ika pegulu pem, ika tapi nai.
0: Kata wadan.
1: Tu aswawa kau tamai mo, kalau mau aku. Aku nak gini ngani. Tamalut tamalut itu orang megal koi, megal kasar lai lungkim, ya si om, i aku dah gilingan ni tapi naik tempulan lo, kepak temperuli, om, aku dah gilingan kalau iku, ibu nak gilir temperuli tu no kapan aku dah digulu, om. Ingat itu nge tabahan ku lo taburan ku tabulun ikuruti om takakui nuin lo nahaba ku tabulun om may pepesan kapisan nangan dot takda minggu bari na tapi na itu saya ingat ang tangan tabalun
0: katahuanan dan sirena kena
1: oh
0: kopi bos yan dong subab kadi Clay Ignatius at Facebook the Saba VFM Jose Mindong I Glini si Pojol I Paul Eric sabi ngavi ito may mo na po do papabuzo ngavi magibawa boss magipasan pasan na Facebook the Saba VFM pati ang busa no temo to ko pamahavan na sumusut Saba BFM, kopi bos yan.
2: Kopi bos yan, yang mempinai.
0: Nah, kopi bos yan, Petrus.
2: Nah, kesenangan dalam minggu, mayau.
0: Nah, ikut binasi. Bah, main apa, Pak Busa?
2: Bah, pengguna pem... memasan, nambal, nilun. Nengon, apa, mani, nampulan. Mi, miliau gom, lesendakan. Maniros, Jadit, Mkoyok Men, Om Nagi I Yosip Patilo, Om I si Abu Malik, I Jalina, Om sa so, ito mga makikinangon, I nangon na pangayon talaw minggu may na, option na nga na aswawan, maya na om litan na pa e, gisam jet ang pingamong ngayon, Ang tiyahan, ang pinay,
0: Ba, katawanan, dahil na ka na, Petros.
2: Ba, okay, okay, ba. Okay.
0: Naikat, Vinasio. So, tumay mo, tanto na po ko sa himban. Boss, do, kadasan, om, kadi, Wilbur, matad po tatan. Ano iti? Ano iti, papabazo, pason, kukumada, makikinangaw. Toin, sana makikinangaw na sa Bavi FM. Hansan, do, hidahas dah, tumay mo ka, di Wilbur, matad po tatan. Pamisa pala tip mga vanity time on ko ang kinongon to ko zaw ipong kapon ni Zoo kumarino kapan nga video Zoo Saba BFM Kopi Bos yan
3: Kopi Bos yan nalung subab kumadiaw di Jiben
0: Naikot sino aw may gada bunga daw
3: Iya naikot winasi naikot doswaw
0: Ba may na pambusa
3: Pagupo kumadiaw mempay paganak kanu
0: Katawa dan
3: Sana po, nga vidigiday no, nga vidigiday po kerajaan sana hidas, tumay mo. Mana gila sinawa na maso manginong kupi, maginangaw radioan sana hidas, ako tumay mo.
0: Amen.
3: Tumado tambahut sa WhatsApp, nga gadi kay Marin Timfu, Kusya Bibi, John Tati, Joanna Nyadin, Alicia Maite, Lonely Inggang, Julita Judith, Patricia Nicholas, Vincent Anu, Sampaganak Tanjo, Dahid Salamban, San Hidas, Kung Abi Temay Mo, Diti Michael Majunto, Julia Nonong, Michelle Michael, Brenda Nande Wensen, Vanida Tony, Nancy Tai, Rita Samuel, Ami Stella Amandos. Very sentob di kingan, gisamzik, ay ngampay ko nung abi na siya, ang kuwayayit ngayon ito, nasubay tempo. Aso na kutabian sa daw minggu, ang sanay das, ako nga bitamay mo, ang sabi basan, eh no, kutuhodan di jiben.
0: Nay na ka na.
3: Oo.
0: Nah, dali, mantad tuaran, kumatambunan, kumapapar. Bam, kano, kinungo to kong hozo. Ipong kapon niya su, kumalunong kapan niya su, hansan, inong kapan nga bi, sangi ngongaw, omohisan do hozo. Nga bi, diti. Hozo, matindi Roslyn, masabal, lagi, Merry Kwasong. Isay ngan tembituan diho ka. Hozo di Roslyn Masabal.

0: Ozo di Mary Kwasong pasanai po zikoeka. Ozo da hahide om kadi zandi Dolores om nagi di MM suk dan TikTok ozo do kahangat kozo ka do ozo di Mary Kwasong di tino di. Ina den o oitan daw do lomo do indagupuan ka dadi ihona dati do. Gazalati ko iya dan om ihona. Lomo po nga. Oh, gumo di. Dah. Yan o. Kadi Helen Yong. Shalom. Kopi po siya nung suvam. Tabi tadaw minggu. Kumadi Dolores Asing. Florence Poijol. Corita Kinajil. Dennis Yang. Lucia Bibi. Ellis Lim. Emilia Gom. Johnny Upin. Adila. Lucido Yow. Julita Judith. Marius Marudim. Datu Elizabeth Morris. So, ngavian tambah untuk sabah VFM. Kampai na ngavi. Kadi Helen. Diti. Man sana tamangan toko na dako hinasan toko asaan na una danumpasan toko amen miampay katay mo toko na dabalakata sima mantada minamangun kadi Helen Yong tabi bebasan kadaw naikot binasi pasan di Helen diti aw nusongkuan na kadi Florita Kinajil shalom. Kopi posian do ngu suvab kumanda tayo sana hansan na wasi kena posika na midas tamay mo ka tabi tadaw minggu tabi pibabasan maason nagi humusi da pason kumadi Jose Potilu Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Doris Asing Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicholas Yang Maris Merudim Ingam Satur Elis Lee Maria Juhan Avitus John Modoit Lucia Monduk Omson tapi awak naik pengakampai nogi id pason ku no baldezu hansan hidas temai mo om tapi terau minggu om tiambu so toko pian buhutan da namot po toko pian pasi om tapi basan ku madi dulu tain senan kadi Florita Kinajil. Sabah BFM kopi posian.
1: Kopi posian lagi dia udah DJ.
0: Kopi posian tapi naik.
1: Oh, jauh ya gang mantai pen madang.
0: Mamai na pambusa pasan na gang.
1: Ah kapaguhupom kumaha pa dia men pa pagana kadu lah.
0: Katahuadan.
1: Oh siap tambah coba di FM ngawi man ko ding ko ungkapai. Mega di Tampulan, Abdul Malik, Lungkis, Adila, Dewansel, Mi Johnny Upin, Yubug, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyokmen, Om Marius Mardin, Iros de Sugod, Om Petrus, Om Iyo de Bukit Payong. Kebebasan, kebebasan dan kesuap dalam minggu. Om kebebasan ni kita, oh sikau ni kita kena ada tambah dan ungkapan dah. Itu yang kesuap dan kadau minggu. Kakaan dari je, kebebasan ku dia kemas pembuatan.
0: Nah, sikau. Nekat binasi, kata huadan. Kata huadan,
1: okay, agang. Okey, kata huadan ni kebawah. Ini nak ada dah.
0: I agang mantad KM ngakon ke kota Merudu ngak kayu madang kayu madang dan telipo aw seduk mantan itu sama BFM kopi posian
2: kopi posian gede jawabin aw dulu mintan deh ya mau tugas lagi di mana
0: kopi posian inai
2: kamu nyegane po om kopi posian ku nagede jaw ko na di patimpuno iti hobi paghuhuhom ko ma padin paganakan mo ibin tanda da tatangi toko no da iti paampus na buwan iti tanaw tiya buwan ko nom iti
0: amen
2: may agan po may agan na paganakan ko iti kampung sugod Gadi John, Erita ang paganakan daw ang paganakan ito pinay ko din yung bono po. Oh, hansan ko na nga pa basi, kuno na nga bi. Ako po di, manuso po di daw po, kuno pa sa dada na daw, paundom-undom ko di nga nga bili ko, kuno dito. So, nakahusi di ko sa top, nakotop. So, may gadi Marius Maludin, dadayo di, Louie Yahid ko po dati, Marius Maludin di, siya ko tapinay, tumakalipaon ko nago, i, Johnny, Johnny Botilu, Ansando, minain, ay na po nagodong mga mukha.

0: ng Misabonao, mega nagigi maliagom da dayo di tantakan ano na ban malia mega nagigi di tanak ko nga vi mega di Michael Vincin i muntade tanak ko na muntade Labuan Balay Police Labuan Balay Police do simpuluna ang sando na na ang babasi ko nung abi ano na ba di so Sumtob ako di ondong nga vivo kon nga isyagang po homi homi na ang wargo tahod anang gang pa ngongo so homi tehu di dungunan o ang sanso na da wasi kananado din no obiyan dun na lasambayang di rin ito na ubay no diti homi sumtob mapili ako ay dako kakaos so ahiwan ko din nga biyangan Diyoso nga Diyoso na nga biyong kapan kuliti naman tando eh ang iso ang dasit tando dado o babasi ko nga bi ang sanging ampay ko na mga bi walis tapinay nga bi daw itig kampung sugod ang kampung hungab nga bi ang tando dado sa ngong o kurang nga bi ang maako pa naghihiwan ito ka ako na daw kampung kunak diba siya naka daw daw nga swab dito lang minggu ang ang ko ako na, hihilas ka na ko. Do, bahin no. So, ato, di na abala ba ako, mababa, ano nga, vi. Ang sanyo na na paingong, o ka na, o, so, vi, vi, di mo nga, vi, isang to, nga, vi, makikinang o, nga, vi, tili. Ipanganay, kadazan, niti, do, o, ang kapan ko, nga, vi, do, talaw, bahin no, to, ako, di kano, do, mga ito, tayo, sa isang anyo, do, nga, lakaw, kakaos. Iin, dati ay din. Katawanan daw gigi na, dediyaw.
1: Katawanan ka madem na, dano ka no?
0: Dano ka na gigi yaw.
1: Copy mo siyan, kuma di ngabi, iti atambahot ngabi di Facebook na Sabah VFM, Patrick Jones Majakoy, Lucy Linda Liduis, Yulie, Mary PC Juinis, Rupil Muhirin, Susana Ongkio, Zandi Crystal, Jeffrey Antang, Zimito, Jipiu, Jipui, Quirianus Lucas, Morius Moridum, Frankie Sike, Sania, Ganti, Charles Loginon, Alga Sidion, Woodit Oyo, Elizabeth Beth, Siping Awang, Glinis, Sipojo, Pamagumu, Papago Ngavi iti, Sagi Pason Ngavi iti, Katawadan Kwanil, Kopi Posian, Lodongo Subab, Victoria Ang, Sabin Kangut, Johnny Joe, Peter Gabriel, Paulinus Gyun. Nah, mantad tuaran, mantad kiulu, miagal sinindak do, miaga do sinindak do. Tadaw ka ni Paulinus Gyun niti o sindak ko sa kumbus ko pason, mantad isi ko yokmen, dahil da WhatsApp. Hey, hey, hey, kopi po siya na doon ko subab tadaw minggu ka di si Koyok Men niti. Matoy sa nang tapin na itambahot kong ngabi mo kikinungaw niti ko sa imban boss karazan. Hansan hidas, kinaposikan om at awasi abal dia sa doon ko subab niti. Om kopi po siya na mo isang bayang tarabay no. Mayampay balakat minamangon kumada takaw na toin sa nang kadi si Koyok Men matad kampung papartambunan. Hey, hey, hey, kopi po siya na dong usupaw na tarawang minggu. Om tabi pibabasan kung mga sabi tambahod sa Sabah BFM. May ganda makinang ono radio. May ganda Julita Margaret, Maria Juhan, Inay Sugod, Inay Sandakan, Lucy Doyo, Dato Elizabeth Morris, MM Suk, Patricia Nicholas, Florita Kinajil, Edward Jokinon, Julius Pansay, Charles Lozinon, Joseph Golombow, Mama, Pago, nga aw, abi, do, mga ait. Kani Joseph Potilo diti ad kan sana dong hidas nga bi tomay mo amihan na pasan man tadi Joseph Potilo diti hansan do ong hidas nga bi tomay mo kadi Joseph Potilo temo to ko dadi kanu kinango to ko hozo kumadi pungkap nungkapan nga video zu hansan sa ngau do hozo diti. Ozo di Florencius Mojikon kada hivai mohoing om sutanan ozo di Michael Baikan ina ko iadan ko.

0: aswal to may mo.
1: Mimang do nan sa kanto po to, om kubasanan, pamuguna no, do asil ngabi pinahabos babas.
2: Asil pinahabos babas, tinuwa do man tadlampa ngabi, inong pihi om na tinagas.
1: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk chili babas, om campuran biryani mix babas.
2: Nain tutunan po tutungkok pamagunan, kinamay no asil pinahabos babas bayno, pointanto ko sontob, pamoto ko pa si Zon ko.
3: Hi, Kopi Boss yan! Pakinangaw no!
4: Pakinangaw no! Pasahimban, Boss Kadasan, Saba VFA.
5: May kotina si Oswaw Tamoy.
6: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
7: Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungo ko sa imbahan, boss, kadazan, ombay na ti, bogizan, kaduvo, do, panakan, hozo. Sababi FM, copy po siyan. Pason mantad ni Lucia Bibi, ti. Copy po siyan, dodong usubab ka ni Lucia Bibi, mamason Isido, kumadi Helen Yong, Rita Di Dora, Brit Samuel, Kim Len Tenfuk, Lucido Yoda to Elizabeth Morris, Dennis Yang, Junis William, John Tati, Andong Junis Lime, Charles Loginon, Michael Lighty Dalambun, Juanis Mansatil, James Sham, Antin Lajawin, Om Savo, John Yupin, Tampulan, Om Tambahot, Sabah BFM, Dari Dombono po, Hansan Hidas, Kodo, Tomay Mo, Kadil Lucia Bibi. Sabah BFM, Kopi Wasian.
8: Kopi Wasian, Dari Awal, Gigi. Dari apa, Gigi?
7: Nah. Bah, main haid.
8: Mungkin pun ya.
7: Okey.
8: Kopi Bosian dong suap di Jeben.
7: Kopi Bosian dong suap. Nah, osuau mega do sinua bunga dau.
8: Oh, kapot ni no Jeben. Niko tadi sinuau ni. Ang kuat kan na. Aba so aba basi imutu ke.
7: Basi tamoy mo. Nengkan na. Ya.
8: Ba, ba ko po di.
7: May na.
8: Baham ko sa iti. Abalabal pa di mo.
7: May na mamuso.
8: Ba, kami pa po kumapahay na pag nakano ang kumalinaan kaya na kami po siya na tanaw minggo sinong pato na pa hindi ikaw sa tinga pa nga na gilatwa. Kumana gini. So, ya we tapinay ko do isyak ako do nempono pada jamin kominay dati sa bayang sa di bayan no ninga kopi mo siya sa daming ko o mansan pa dado oh last ko no dado.